Adele Chasing Pavements. Us laserter las gratulaziuns si e prest do disvergiau Lina, a cun quai la devosa chance che vos lais e gratula via telefon 0800 20 20 30, ne via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.